Ngabo manyi nawe byo upangisa webera muna kuyekisajja na kumafuna muziku na yate kwansobera nnyo safu na mudembe wawo busente bonna limfunye era natulanga ne kubaganya mu meme nendoza mwe byo bugwenyufu jo banyi ni nyumba je na soka yo yakulima ndabyene bisirane bingoberera na yewe nemuza kubapangisa abalala nabonge naku yabwe tujifananya era bwe banyumiza nange nefuna amatu biteke mu bango sanga tufuna okwogerero si banyini nyumba bokka be nina okwogerako naye ne bannaffe bwe tupangisa bwe nanyumya emboozi sijja kwawula gosalawo obanyini nyumba oba mupangisa gwenkonye ogenda n'olaba ennyumba abagizimba ng'esikiriza naye nkuba abo ejjoluba okutonya ng'etiiriika nannyini nnyumba abo omugamba kakweddiramu sasula etaano nja kugikola sebone b'osasula abantu bakuno akukuba akalimi n'aleka ng'era atekoleddwa ennyumba mwetusula zitudaaganya naye nga bannyini zo zibaweereza ennyumba mwetusula zitudaaganya naye nga bannyini zo zibaweereza ezimu ziba nnungi n'ogiyonja nga weeyagala naye ate n'osanga ezitayonjeka wabula bannaffe kye bataamanya tomuntu ku nsi kuno buli omu alina empisa ye bwe bazimba ennyumba ebisenge ebiba byansuuba ebikolebwa erudda tebikwekebwa nalina munnange ekunju kwensula nga muwulu ate nga n'erudda awaliyo eggwala nga bw'omanyi abakyala balina ensonyi naye nga bw'abeera n'omulenzi we ziggwawo bwe yakyazanga anoono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga kale nnali nzadde obwana n'enfuna aw'embusa naye nga n'oluusi bujja kundaba ennyumba mwetusula zitudaaganya.

abamu n'omwabo omulimu abanya ogw'ettiko bwe gusukkirira n'abuza embuga ebyo nnyini nnyumba atabifanako naddala bw'abeera ng'alina ewuwe gy'abeera oyo lwalabika omanya womanya ekimuleese azaagala abuliwo oba gwe zibuze ng'ovaamu oyo ate bw'omuleka n'otunuulira ow'okumpi asula ku nnyumba gye mupangisa amateeka g'ateeka agaba mawufu ne bw'oba n'ekitiibwa kikusenguka tafa ku baddiguli oba batasoma kasita weepanka n'ogipangisa ng'ogonda abaana b'ozadde tebazanyira ku bisenge okuba oluggi n'okuwoggana temutema bulali wadde mufunye abagenyi bwazikiza ettaala nga nammwe mwebaka teryayita ttumbi wadde mufunye ekizibu ogeza n'oggulawo enkyo gifuluma musiba ku maggwa ng'era mumwegendereza kubanga bwanyiiga ekkufu lweruma ku mulyango omuteesi w'etteeka aliteeka naye ekimusuula emmanju gy'afuluma temufaanana waliwo amakula g'obuyumba bwe tweyambisa obw'emmanju buli omu gy'akiika mu mirembe gye ne bw'ali baani ne bw'ali bw'omulungi tumanyi nti ennyumba yaffe eyo yoteewalwa buyumba bw'emmanju obusinga buba bwankweku bw'okubayo ennyindo obula kudduka waliwo n'obulala obuwalampirwa ku madaala ate nga bw'oba eyo ensi ekulengera naye abazimba amayumba gano getupangisa bagitwala ng'ekitasaanira fuuteryetteeka abasima abiri wansi naye bo bannaffe asimawo ssatu n'alyoka abateeka ku ddaala kwe muwalampira n'alyoka abassa ku ddaala kwe muwalampira ebbali ekintu ne kibiriira nsowere yakulira ekyaggwe n'ebutambala mukisanga awo awagiry ebbino abalina obulungi olukeyambisa ng'asibawo okuba abakabbirira ne besonseka ennyumba mwetusula zitudaaganya naye nga banyirizo ennyumba mwetusula zitudaaganya naye nga banyirizo zibawe

Ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutenderese.

0: Wama message ya jimu sinja zisoma. Na yenga anzitege. Wama za ndaba ye mbaga yo. Ndaba yo kusasula kuo. Kusasula kuo. Ndaba yo mulimo guo. Omulu njeni yo msafa. Ndaba yo doktor wange. Ndaba ye mbaga yo. Wema mugambe nti ojira wero za nganze mukama bwankolera. Mbombadde bisera byonna mpulira buwulizi luyimba naye nga simanyi biki birimu. Ye yenze rito omusumba omulungi. Yongera okulwagalira ddala olukulu luteke newo sijja ludda. Mbo luimbo jalunziriramu. Mbo ebigambo bino abadde tabimanyi. Yenga anyumirwa bunyumirwa. Wama ndaba yo promotion yange. Wama kwa genda nga musabo nga boweroza nga nze Rita mukama bwankolera. Muleke ngende mu njiri y'omusumba kale bwenjo. Ah, seno.
1: Enoni program tumusute. Ni Rita Nalukwago.

Kakati bwobeera ko n'embeera gy'oyita mukkiriza Mukama Katonda ajja kubanga bw'atyo akikolera. Oyo akolera abalala naawe asobola okubanga bw'atyo akukolera. Era Mukama Katonda oyo ye takola nsobi. Abeerako n'engeri gy'agamba nti kino kye kirina okubanga bwe kityo kivaawo. Ogenda okulaba ng'ate mwana wattu nga buli kimu bwe kityo bw'abaageze. Kati bonna abali mu mbeera ey'okunyolwa, Mukama Katonda oyo gwe muyina okwekwata, oyo ye yabeerawo ku bannaku bonna. Ati nno, olwaleero mu magezi gaffe agakyusa. Munzikirize, ene magezi gaffe agakyusa. Obadde okimanyi nti Mukama Katonda oyo yakuteeka ku nsi amanyi buli kimu ekigenda mu bulamu bwo? Ate akumanyi, era akubeererawo, era buli kimu ekigenda mu maaso yabeerawo ng'akimanyi. Ky'ova olaba nti olya, weebaka, onywa, emyaka gitambula nga tomanyi. Ebiro n'ebiseera bitambula tomanyi. Buli kimu ky'otuuseko kyonna mu nsi muno ebimu obyekanga bwekanzi. Waliwo ebintu byetuukako mu nsi muno n'obyekanga nawe ne weebuuza nti kino nakituukako ntya, naye ate nga Mukama Katonda yakiyisizzaawo. Ne weebuuza nti kino nkituuseeko ntya? Eyo nsonga nti yakuleeta ku nsi ali wamu naawe. Naye ate ekisinga okukola obubi wakati awo ng'oweddemu amaanyi era wakati ng'oweddemu essuubi, ekyo ekisinga okukola obubi, oddira amaaso go n'ogawa ensi, n'otunuulira eby'ensi, n'otandika okutunuulira ku neyiba, n'otandika okutunuulira ku Rita, n'otandika okutunuulira abalala. Amaaso go ebiseera ebisinga ogateekera ddala ku nsi, kati ye ensi n'etandika okkutambulira mu bulamu obwo nga bwewoggana. Naye nkugamba ebigambo bino mukkiriza munnange, era ggwe awulira ebigambo bino, nti ensi eyogera bulimba, wabula Katonda eyakutonda ye yamanyi. Oyo Mukama Katonda eyakutonda yamanyi ki ekigenda mu bulamu bwo. Lekera okuwa ebigambo ebikumalamu amaanyi, ebikumalamu essuubi amatu. Mu nsi muno Mukama Katonda gw'olina okubanga bw'otyo otunuulira. Buli lw'obeerako n'ekyotuuseeko nga si ye ggwe tobadde na ssuubi lyonna, Mukama Katonda y'aba akirese. Oyo Mukama Katonda ye amanyi, kubanga ye yakuteeka ku nsi, era ye yakutonda, era buli kimu amanyi nti kijja kubeerawo. Kati buli lw'obeerangaawo ng'olina embeera gy'oyitamu, togendanga mu maaso na kubanga bw'otyo, nate amaaso go gajja ku Mukama Katonda. Gatunuulize oyo yekka eyakutonda, ojja kulaba nga buli kimu kigenda mu maaso n'okubanga bwe kityo kitoowolokoka. Mu nsi muno bingi bye tubeera tuyitamu, naye wabeerayo ate n'ogamba n'ova ku mulamwa. Ky'ova olaba buli lwe mbagamba amagezi gano agakyusa, olina okubanga otambulira mu layini yo, tovanga ku layini yo, n'otunuulira ebirala. Kati ggwe atannaba kufuna fiizi, ggwe atamanyi oba omwana agenda ku ssomero, amaaso go todda ku kutunuulira balala. Totunuulira Rita nti omwana ewuuya mututte. Totandika ku amaaso go togajja ku Mukama Katonda. Gweyongera kubeera ku maviivi. Ojja kulaba nga Mukama Katonda ekyo ekibaddewo agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo akiggyawo. Oyo Mukama Katonda oyo alina engeri gy'agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo. Ebibya byonna by'oba oyitamu aba akugezesa. Kati buli lw'ova ku mulamwa bw'otyo aga ono bw'ati bw'akikozeemu kale, nga naye abeera ku birala, so nga ate y'alina okuyamba.

0: Hello.
1: Wanji.
0: Eba kuwele.
1: Amina na weba lowuliriza.
0: Amani ya rigani ya butareja.
1: Hiye.
0: Kusimanya tereza yo.
1: Amina rigani weba lekuuliriza.
0: Haa, tulikuuliriza. Rato ya zizama. Hei, tumira kwa lanja gara vona.
1: Hei. Kale.
0: Kale ya.
1: Nze naba takuwa gara amba tumide.
0: Kale, chete chenja gara.
1: Abantu babutaleje mwebale kuwuliriza. Mukama abampere omukisa.
2: Tukwebaze tutya, twe mukama tusanyusiza.
1: Wanji?
0: Hello.
1: Wanji sebo.
0: Webale kuwuliriza nyabo.
1: Amina, webale kuwuliriza sebo.
0: Ono, omuna bufumali kari kitiko.
1: Mhm. Netu wako jifunye.
0: Mugamuzo, bulutubela kuhuzi. Zituwa uomu oyu kubanga na fera vya vizibuwa ila vimo yu tusomo zivuwa ito itamu ila niya bazanti mwala kunye na feru tuvela angawa wa mkulo yu busuka
1: yesebo
0: habana bupawa kwa gala nyo na yenze nga amantia nze uluwe mbela kuprogramu ya mbela nechenjiga na yenge nga amantia habana bupuma vona basigari nga ba uweleza ngeela ba vela konga ba ulilisa programu yezu
1: amina
0: Kigalangoweleza.
1: Kale muna ngenda bila bebu vumabo nova gambe nti ndiye eno aya amadi. Ah. Onono na ye mwana tuba muita Deo Gracious. Deo. He? Deo Gracious. Mwana weri bugweri. Yanga nti naye bebu gweri ngobo gera kunyo jiei. Ewa Dr. Midu Chimaka abana batenderezo mukama Katonda bye basaba wamma byebyo bijja the day is tomorrow
3: nabo abawa kananange
1: wanji
0: hello
1: wanji sebo
0: webale tuwereza
1: amina webalo uliriza
0: hello nyaw onokange Jafari evuma kuchema
1: yes sebo
0: tantu mireko Oyo owe katubo oyo. Nendo mira ko ako ngotereza kadija kuchema. Nendo mira ko abawulize bona baro yo ready.
1: Kale.

0: emu nga abonyaabonya abannaku nga tamanyi musenze mukama mumalise nga amongo nkikubulira kino nkikubulira nekiva ku
1: mutimasikolima
0: kubanga zemanyi ennaku beera wano ebusoga wetulaba ennaku abalumira babasoga abasoga babakolako n'olugambo nti bebasinga obwavu mu nsi yonna omanyi okubatiza abantu tebasinga obwavu mu nsi yonna ekitegeeza omanyi kyekitegeeza nti abasoga muli baavu naye nga abasoga bebasinga baminisita bebalina kadaga bebalina bamongo bebalina babalanda
1: bebalina
0: bannamuganzi mulamu atayamba basoga njagala ombuli amagoga akoledde kyabasoga okoleka okubalaga omutima obina okwegaggawaza kati nakino kakikuyigirize mwana gwe okwagala sente ngaamongo babadde azaagala kikola kyabwa sitaani etokimanyi bw'osanga omuntu ngaayagala nnyo sente ngaamongo babadde azaagala aba akiikirira lusifa emagombe alipootinga dairekiti ku ntaana ya sitaani katonda bwalabanga omuntu ngaayagala nnyo sente nga money is everything omanya is a devil whisper oyo aba aweereza sitaani era omuntu oyo tomwegombanga kuba batasobola kumala kubanga sitaani akabonero ka sitaani akasooka kwagala nnyo sente kati ki ekibadde kikosa magogo
1: sitaani yajja okubba okunyaga n'okutta
0: buli osanga omuntu nga ye ku sente akutta nga ye ku sente akola buli kyabuswavu nga ye sente asobola n'okweyambula abaako omuzimu gwa sitaani kuba sitaani ayita mu bintu bisatu sitaani ayita mu buyinza sitaani ayita mu bakazi sitaani ayita mu sente kino njagala okitwale nga kikulu nkusibirira entanda ku tivi bw'ozaalanga omwana ng'omulaba ayagala nnyo sente muzaalukuke nze nina omwana gwe nazaaluka bamuyita erayija namuzaalukala wa maama we nakwata omwana nemutwala ku somero eri international nga muteekako bikumpi obukadde musanvu buli mwezi akakazi nekamubbayo nekagamba munjagala kubeera na mwana wange kati mbanawo omusango gwe muzaalukuka
1: nga miyono omusanvu oddiwaayo

0: Kale nkwaniriza omulizo mulungi ali kukinana n'omunana akamodo mukaga Busoga Royal Radio. Nongera kubanga nkusima okusigalanga otwekuumire ku atenga olituliriza munteekateeka eyakabye ino. Ninze Maganda, ninze Shabani, mvira walugumu wa Maganda Sirajawo, awa namulwasira Zainab n'omukyala wate n'omukaire wange nze. Chagani bwa mumuluko gwe Bupala mwigolo zali bali abunga sabu kaunte yoje solo kubanga mvamu mwisaza lya lata eriyaga eriye bukoli era abana bugunga ninze omukulembeze gabwe uliriza me mali tereza tereza me mali muzinaro
1: bana Lwachi bagweta Bupala mwali ne mpala ninji
0: kati lwachi muliko ogomba bagweta Bupala wai dife wai feyo wai fe riensozi sozi namakokale kule rusozi Busoga kule kuli kwensozi wanechirongo ali wensozi yali ye bibira ne ntao buti omuluko ogwo bwe Bupala abali kumpuliriza mbo omuluko ogwo wai fe buli bisolo byalinga nabiketezo byabyo Oyenda MPT wali otambula tambula kuja kugwa nsono
1: ngoja kubupiti
0: bupiti kisa yaye eyo kusaidide ebu yeje buti ebu pala yali ye miti yali ya mawa yali ye bichi sombunga empala ninji mbu kubanze tyalibu
1: okay
0: so bakati buti abagezigeza abakudukudu lwata ndiko kwidahate iwo ali kujeyo obupala buli ebu kwalirira bakati bakalikatyo inzo butavita
1: no kwetayo bupala
0: waye tayo bupala chagani wa mubugunga
1: sanga za abantu
0: kale mbaniriza program so ganjidi ninze oba abantu abane bugunga ninze omukoli omulala ninze omugunga
1: kansala atageza ki
0: kansala yagoze bulu yali yali omutufu aye tafu niwa mukisagula ira Olwe nsonga, ntibalaba loza mbwe chibi na chirimu, mbuna abategere ino.
1: Be.
0: Bajano wangu zibu wangu, chizata
1: abu niko vio. Niko vela nivino mwana wangu. Musanje wangu.
0: Nali kugulau.
1: Oliza. Kastechi intu chivita.
0: Yes.
1: Niku wabijia kuwa idembe.
0: Ati era vya mpanza mutawana, niku wabijia kuwa idemuni.
1: Ikiriza. Nti ii. Era webaza baba kuwa obululu.
0: Nabe baza ina, era baindi.
1: Nti mweba lukumpo obululu, aye nze nkaliwo. Emyaka jika.
0: Wesirikiri. Vuti ate icha sindo kunu mira. Mubintu bine na kuyangema. Nakanti ayo.
1: Ayo oluzungu.
0: Ama kule mbeze baifuba na weba alonze.
1: Oluzungu mkula hira.
0: Nakanti tija kubi ogerela mbajakati mea andiko viechi.
1: Rie ya lese. Ya atukoma. Atibamale gagani kayo mbigambo. Kavili ni olusoga luzibu.
0: Luzibu ino tolwe kekla. Tiba sawa kuli soma.
1: Atibamale galai na mulusoga.
0: Awali ya akaleta akalala. Okobo tiinze. Oli jamunu kutaina.
1: Eriye yabaye eyayo geere bigambo ku social media okwo. Era bamugema akatambi bulungi. Mpimulamba enguluzungu.
0: So muna nakaye ndi bana batali kusobola na kuulayira mu luzungu. Ewe ifeyo abantu angabe unga muri muri kumpulitiza.
1: Kale tusanga ile bakagwa. Ze dada miaka 8 waiswasula muganda akyabazinga mutowe ate mukewe. Ife tuli bayise ngobi abalangira bene kyalo kino. Igego batoye na kuulira ebyo bwana woja aye ngoli
0: radio jali kuuliriza ne iri kwali kwalachi
1: chovo bwana
0: radio lonze wulirize
1: dere riyo gwembaire na yakoba
0: otyo
1: tuline mbozi jetu baire ku yakati
0: mukyenda
1: no mukaga bakati atusinye aje
0: ngaba kama lokutaganda constitution okujikola
1: yalo bakuja Gaba wo mukuzigwe bayira ko dezebyo tibijyamwe kubaze tijya kwesimbaho ziragwe ko bantu nono ndi ku munango uyu mukaire munange
0: ibiri mulala
1: bakati aje yaro bakola si
0: tiyaja
1: kairi mu ibiri mukaga
0: ibiri abiri ne ibiri etano ibiri mukaga
1: in
0: fact ibiri etano chaida kati ekino kubanga chikolebwa tuteko kubanga tugema mu constitution tusobola kubanga tuyamba abantu okufuwe simba nga bali na identity tine ibyo kuleta bibina okuleta multi party system ati oteko kuwe simba ongoli ni over
1: era abana Uganda bakati foyo gwe tukola
0: ki bawa bamu mchamani wakule
1: era gwe tuenda pagano
0: kairi kumira mulala
1: Mulalo yo pagano Eru tuwele nze mbukulu bukange miaka jange chinana. Nali kumbali na abali ingirika. Baabe sudia, baira mle. Nakanti wo, otakoze bibyo bina kutwala maiso. Awo mgezi geziga ya idila nata andikosoma sabuni. Buti hali kunoga sena.
0: Hali kuli ya bulu unji. Taidi na vili mwusi kusaidiye.
1: Olele kabele, ife tuwele le katunogere ruu yele. Kale, olu alero tuidiye. Mukano meruka ife oba mu program ya ife ne yo eyabusoga njidi yetu somekeza mu obugangwa neno no obugabasoga kuba tusomesa bwabateso tusomesa bwabadama eyo neri ya maledio gayo
0: era bona basomesa ebyo
1: bona basobola okusomesa
0: era nabasomekezawo
1: agaibwe
0: buli omuchotegera cholino okola ki
1: cholino okukola
0: atega no kuguno mulere etu ogwa mwene muise bantu salongo mwene sabirie mwene kyalo kino
1: Mutabazi,
0: empologoma,
1: kaitaita,
0: luwaya ni ketiga gwa.
1: Oidi, ama ina gogona gona goli kuulida. Ntiga aja na aiga. Tale merelua.
0: Tale merelua.
1: Hakubei fumo.
0: Ligemia.
1: Hakubabusa.
0: Oye mwene vwe nivutu kula wasima ya kulinga kumumeise, misa wabo ise. Faka tibete kukwa tumesa abantu. Katika liku mpulitiza, ndiku enda soka kwa mkisa. Batinga kaliku tuka uo, nendo kutegeza. Nti oluwa lero luno, okusinzira kukachiku, akateka teke nsongenu, na akaba tekera tekera. Nikuwe bibi mujanga mbuzanga kubiyama simu, ife chobuza chetukua. Chobuza chetukua lachi? Kuwa budimu, omutuwe guligo. Baka kenza, baligo. Chechide maa. Choli noko lani chi, uli disankobere. Tuide tuafuna ibizibu mumbeda, nga tuulide chigambo kisirani. Ati ya kisirani, oyaline kisirani, oyaline chikwa, oyaline ati, omutu wa kisirani, omuidi. Omuntu wekisirani ye nabatia. Omuntu wekisirani aba nabubonero ki?
1: Kiche kimuleto kuba nevisirani.
0: Kiche mfulo kuwa wekisirani makati wekisirani we lwachi bakweta wekisirani we.
1: Era kitangira atia.
0: Era ochetola kuotia osobola kuba ngoira mu bantu. Oyali awo. We now ku wendikira wansi twawuliranga bino ati oyo mwana ti wange. Okumana oba wange ampa akalirake. Akalira kumungana kamugasochi
1: chobo mukobere nti ababa buziza tidi kibuzo bachikulete ile aye nsubira nti eliyo mlele tugwe twali ku bwabuzange bibuzo kaine mara nemba nekola ki nemba kobera bwe bayino bibuza ekibuzo kyandi bayire nti akalira kano aba omukazi bwazaala omwana akalira ako ka mugaso ino.
0: Yes.
1: Eri omukazi eri
0: famire yo
1: ijaza ile mu mwana. Ka mugaso katya.
0: Mpa. Ku mwaga obonero busatu.
1: Pagano. Mubivuze ebye bibiri. Kireke kisirani ne kyakalira. Tuli kwenda kuwa mwaganya kuba ifego mututwala ge tubakobera.
0: Nicho.
1: Nze gontwala ge nkola ki? Gemba kobera. Ebibuzo biri bibiri. Ensongege magana na akalira. Yaba ensongege magana nevisirani. Iwomu ulirisa. Oteze kamudo gisaga dino. Mwaipa ule na wanyagao mkagasia. Ndiko endo tukobere.
0: Obwe tavu. Huliga. Tukulingire kumudo wa jisirani.
1: Aha.
0: Tukuito tolere akalira kamunga sugu wako kulikutia.
1: Eda chika itanu.
0: Bita kuisimu. Vino vya mangu mangu wakabika vamukulua. Ziro musambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasatu na isatu. Ziro musambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasatu na isatu. Oba ziro musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga na itanu.
1: Abantu haba uli programu inu. Ba miaka jangi.
0: Ziro musambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasatu na isatu. Oba ziro musambu mukaga munana mukaga. Sina nankaga na itano.
1: Iwaleje soma supidi. Yae, buti olibo na dada chilongosi. Atukale kisira ya kola.
0: Kale, ila mwuri lisa. Funa aka. Do namba dendi kuwa. Ni namba da do kuwa kumayengo tuwa kufuna. Kuba kunamba, funa uko andika.
1: Ata kuba kuyiyo.
0: To kuba kuyange.
1: Kona asome iyo baida.
0: Kube yange, tili kukwe itagaku.
1: Nekusawo, muna no guobu ili.
0: Ayenda kuleta vizibuka.
1: Abuzomu.
0: Eriziro musambu ina mukaga. Ama kumiatanu. Chinana na isatu, ama kumiasatu na isatu. Ya, ea teno nesoka. Ziro musambu ina mukaga, ama kumiatanu. Chinana na isatu, ama kumiasatu na isatu. Oba ziro musambu mukaga munana. Mukaga, chinana kaga naita 0 7 8 8 9 5 nambe double program iba kuno doli menti okuba ngokola chi
1: ngokuba alonda kubulonda
0: alonda kubulonda kalina alo
1: oba chisira
0: niza jindi kalira chisira ntuina men nina meni iwe mukagwa
1: hello
0: ati tola ku lady wajibipinga tujaku kubira njaku kubira topayo hello
2: hello
1: wanje sebo
2: unajua na iganga
1: tusomese kuchi
0: wanje
1: akabu za mwine mtole
0: tusomese kuchi wakubaisi mkubu ndi kuenda either kisirani oba kalira chendi kuenda
1: either chitegeza achi
0: oba but
1: wakubaisi mkubu tukomere bukomerote olwa lero tusome ku songe ye kisirani
0: abakaliza
1: ebivuzo tubitesetese bulunyi ngabe babitubuye
0: ata nimwe muri kuri ebisera bya imwe kuba kiyamba bo mukagwa
2: hello
0: wanji
2: mukoraza kisirani
0: ni wani
2: none wewe sasalo kusinzira emiru
1: ali mulongo
0: jebere yo
1: emiru tubala mwisa abemiru eyo bogolo ile mwili undu buyende district
0: okay.
1: Igwaya kaguru agatyo
0: kale ikisirani cyaka vuna kalala
1: hello
3: ono menya yasini okuva idudi
1: idudi bugweri ebugweri
3: eh musomesa kubisirani
1: kale
0: ubisirani
1: menya
0: yasini yakafuna bulu
1: menya mwisemeno yo
0: menya yasini hello
2: hello
1: wanji
2: bwari tuwereza
1: wera bareza
2: Bisira ni ntule sungwa musa okuvena musa.
1: Ehe.
2: Yesebo.
0: Kale.
1: Tukobya abantu bameka.
0: Ndoza buluno bwo.
1: Batano.
0: Tubuza era abantu basatu already.
1: Twakafunda
0: basatu. Bisira ni byekitegeza
1: na bisira. Yamako tubone.
0: Era. Kuba ni wana hagira. Hello?
1: Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Nze ni nze wabita jamira okufeka songo ile district ya Bugiri.
1: Kasongo
0: ile. Soko leke butio yo wakamu gaba bulunji.
4: Era ni wa mukise okubita mu so somete kubisirani.
0: Ma mukaire jamira.
4: Wangi.
0: Kasongo ile saidi ki musenta no muzei wa iswa wale wa mukaire kadama.
4: Musenta ngene wa muzei ya yubu.
1: Mulonzi.
0: Chizatabu.
1: Ayo mulonzi.
4: Kale baba.
0: Kale mbende ino.
4: Aya.
0: Kale. Butie kasongo ile wali kuogera ku. Woni na nina luvao ngoli kujena makoku
1: wajja leba kuibirobulu
0: buti ya hontu waula navo chitogo vita chitogo kuireno abali munankoma igomba ya nankoma eno buunga wali kuma buunga wali kasongwe nankoma ebyalo vireraine eyoka yona yona kale mbende ina bantu beka songwe limwe bali kubayo oya akobyechi
1: akobyechi sirani
0: oyo niwe yandiko byati ati kalera wala iketweri jasomesa Ai, kampune kuoneye. Ai ngeka ko ikisira ni katumale yo namba.
1: Hello?
4: Hello?
1: Kwanje.
4: Nze mkasa na Ibrahimu.
1: Eh? Eh?
4: Ikasa kubya akalera.
1: Akalira.
4: Eh.
0: Kale, amasimu kagaza kugakomao okusinzia.
1: Baba ile batano.
0: Abana?
1: Anti wana la kuba mlamuzi otyo.
0: Abana? Va koba ikisirani omulala wakoba akachi akayatwenza amasimu atanu gatukoze bulungi so
1: ate muganda wango no muzeyi munangaliwo era government eneri twala maiso
0: chakoba
1: yakobeti democracy
0: abajolite
1: abanyi chebakoba
0: chebajira ku
1: chetujira
0: ate mbolo alero runo echendi kufuna agende kufuna bali mukokasi lero tyabina ina tiro asande oluna ku lunch bali kulonda speaker
1: kwa bine itano
0: kwa bine itano so mbwabe ni ya lemu pulimu baka ugwe vita mga we ni ya lemu aliyei aliku ni mzei kumpi so ulo mbipinga kwa mwidu kiza chia ye nda kutukize wa mzei
1: ze gola na atao kwa ningena hako bantio lata jaa

0: kale edachika dido dizi ama kumiana ne dakava kusawa umwenda gona kuruwa lero we nao dada abantu wamazi ukubanga basalao chibenda ate ifetu bawo idembe tuinamire kuchisirani tuide tuwa ulira abantu wabani nga babi tu ma muntu wa undi achogira kuhu gira ingatidi nchali kutegeza ati ya chisirani we ati we bichi omuntu wa chisirani
1: na batia okusokera ilala nenda kwebaza abantu abataye birowozo obwe ina amasimu bwagali kwaka kitegeza nti abantu bataye birowozo kwenda okwega obugangwa neno no
0: abantu bende byabwe
1: olwalero ino eriyo gena somi gena bayirenga nabaye ku TV no mikutwe jindi ejemplaza gani kode mujeta social media
0: yes
1: olenga taidi na chebeta bugangwa na nono
0: gabu za choliko
1: bachi ye alini chaidi ayenga kai musomi ino nakati okusoma kuno bana obuzibu buli bulala Uganda ne chusemu okusoma kuba ni msaada musomesa aye omuntu ye aidi bulungi aidi bwidimbo obugangwa neno no kitegeza kusamira na kuyiga
0: obugangwa neno no
1: yera bila okumananga yena chali mweruyi bugangwa nachi
0: na nono
1: obo bwata idi bweyaga kankuleruyi so empisa nebikolwa ebyo byokola iyo bikufuru kukoboti nzengwa gano
0: no bugangwa
1: ne nono chiche chikufuru kukweto mudama
0: yes
1: chiche chikufuru kukweto musoga chiche ndene mukwano gwa gwentero okola naye emirimu mwayi mutebe luvu byawo ena nkani ebupadengawo mutebe Fred ni mukwano gwe waiswa gonono muganda basada bateso
0: yes
1: but they always accepting bachi
0: bateso
1: era ono mwami waiswa akukoba ati nze genkyala notampa kukaita
0: obo mukoze
1: buliranga mbutufu tondi wire obona obugangwa neno nti emere yeyo mbateso mereki oyikutege obugangwa neno no tukibakobera buli lwetukola ki lwetutandika mubuso gagano oba ni munsi yona yona
0: yes
1: ekibuzo muluso galwene ekisirani niki eriye yabuza ati ye kiboneka
0: osobola kigemako
1: Echisira ntoso bolachi gemaku toja kuchivona ntichi icho chiriao wabula chitambulira bwa mwiwe omuntu
0: ekisirani
1: ekisirani ngabwo ole bwawulira ati oyali ku sitani ezira ja kukobati nabona ku sitani aliyao
0: ezira mwidi
1: ezira mwidi Nole ya kukobati ndi muntu wa Katonda ino. Aye omukoboti ntwalage Katonda amubone. Nabandi balimbagana mbu yakambu atondo omuntu mukifananye
0: ki. Mbu mbero omuntu weweringa koti. Otoleya ilale kifani kya Katonda.
1: Afanana iwe omwibi. Afanana iwe.
0: Owaga kulwaga byota yendeza.
1: Katonda. Yete mwige.
0: Abagwira akatale.
1: So ekisirani tetu kibonaku. Ekyo ne kisoka. Ekisirani kiba kitya omuntu azaalibwa nakyo oba akyagaana ku nsi ekisirani n'omuntu okuba nga mu butuufu iwe buli kyokola oli kumpulira
0: ndi kufuna
1: nga buli kyokola kigwa butaka omuntu nigakwagaana bwagaane akoba ati kandireyo
0: Ati inda gana inenoyo, nsoke indizeyo ni inda bandi babiti memali.
1: Chitegeza achi, nti oliku omuzi muomubi ogwa kwambala. Okutegera. Omuzi muomubi ogwa kolachi.
0: Ogwa mwambala.
1: Eche ni chetuete chisidani.
0: Nga, bulichoko la tichida.
1: Mumizi mjetuli na ajo katugeze. Eja baada adawa ife ni ifotuligo nabaligo ni ifotuliba nabalibao maiseyo. Ni saga dino walige mizimu. Gwe bakoba ati gali omuzimu gwe betakanwa musayi oba yigembe.
0: Yes.
1: Yabayo gwe betakayizi. Okundegera. Olebo bajane bakwati. Ha, yale segwe beto yafunye muze mugwe beta kanwa musayi. Kitegeza ati
0: uja kwenda.
1: Nti ogwo gwa kutuga.
0: Uja kuna musayi.
1: Kunu achi
0: musayi.
1: Gwa abantu. Ono kayizi ajja kukuyigira nti bwaja gaja talemererwa akola ki?
0: Ofuna akokulya.
1: Buti kayizi ga kwambala. Kitegeza nti woliga.
0: Oja kulya bulungi.
1: Oja kulya bulungi.
0: Katika nyo musayi.
1: Mbegano kanwa musayi. Na wabu ulira angati kodi ya jamu vile vye vye tena na kugira kuba za tibidi. Mbidi aye tibienda. Evi ya iluminati ya iwe. Vye bako bati kodi kusadaka.
0: Kodi ya kolati ya inamani agenda ulo.
1: Ole alaba ni vya kolevi vye vimubi sao ngo mtu. Evi ono nubula mwa bantu wa bandi. Evi ya titu vienda. Wekundegea. So echisirani chitegeza anti. Iwoli kumuzi mwumubi ogwa kwa ambala. Nichetweta echisirani. Gu kwa ambala li.
0: Ila chitandika chitia embero jitegero tia.
1: Aha. Chovobo na. Nti omungano umuto bugaba ya kazalibwa. Taba nalina. Ere rina liye. Oide baba mweta. Bamweta mwana ki.
0: Nerina
1: li
0: Asa ili mwana kie
1: Elio nerina Elio mwano ya kazalibwa Mpega anoni Owato omuzaire omuchalo omuzaire Watandiko kutegeroti Ono Shaban Oba Katugeze Shaban Neyampachi
0: Neyampa Olubutolu no
1: Mpega ano nino gemo mga anono Mutu wale mbaise chi
0: Mbaise magande walugoma
1: Walugoma Mpega ano idu kila mbaise magande walugoma Eriyo Obuga angwa neno no empisa nevi kolwa Badada ni badada Vyeva ikiriza gani angaku Neva kola Neva kati ifo mga anono Okuba neo mkisa Munsi muno Obo kutambuli lagarani ife Tuena tumubere kukuyiga Bano bakayizi, baigombe, bawalumbe, bairaza, bona bona, bamukule mbele, tujako latu.
0: Binu yeteko kutambuli laku.
1: Eri yavali mbaga na mbunzeti ndakutu waleyo, ndakujere, bamusabire.
0: Bamusabire, afune sala, afune umoyo.
1: Webu uzayoni kumutu wala, nijega mzala. Wekumute ge? Gemo umuano umutu walega?
0: Umutu wale mchike wawo.
1: Umutu wale mchika. Eriyo gwenali naye nga ndi mvuza nti kuchika nige mweta amadini chiche chigabira kuchina acho kuba mwidini osobola okwagaanamu nga iwe katugeza olwayo oli musaada musilamu
0: yes
1: ninze wa iswasula ndi musaada musilamu aye nze ni mwisengobi iwe oli mwisemaganda wekunda gere
0: yeah
1: eidini neri tukola chi Neri tugaita. Chitegeza achi. Ntievi kebienda ulo. Nevi agavira kuchi.
0: Hamadi ini ganu.
1: Chategeza achi. Ntiechika.
0: Nechitandikiru waku.
1: Kuba mchike chilalo. Sobolo kwa ganamu. Abantu waba hamadi ini agenda ulo.
0: Chitufu.
1: Havalo kole. Olo kusinzira weba mbulira ya ikirika.
0: Havasira mwavalo kole. Havasira kusinzira wagwa. Ayi ngechika chisigala chilala echo.
1: Echeka chisigala chilala.
0: Era sobolo kuba atya nze na nali nze umaru ayoti nafu na lokoka nafu ka James
1: nze
0: ainga ni asigala maganda
1: asigala mwise maganda era gagwage kizibu mbaise maganda tiko banti tikiga anti asigale ya kati nze na sigale eno tida kuideyo aida yakola chi
0: yabao
1: so omwana ono okufuna omukisa oba Okumutola kwe kisirani obuta mwambala. Tumutwala eka. Nga yakazalibwa. Ebisere ebisinga twachogeraku. Chetwete ekyogero. Twakukobera ekyogero ekyo bakiteekateeka batya omwana oyo nga yakazalibwa. Dadage songage n'abakola omukolo oguliga.
0: Ogwo.
1: Mpe dada omukazi azala latage oleka dada omukazi azala mamari na bakolo omukolo ogwo mpegano ni baba nebigambo byebongera ku nga bali kuogera bweveta balere abandi basigala mu tauni ali ku muzigo
0: yazeyo mwana
1: aliyawo Idu kila nenu mbaje ya ingiramu. Yone ili mwebizibu ya yo. Mpega anoza ilo omwana. Omo mwemuli alikula nabyo. Luachi tomu tuwala kukaa.
0: Empe odimufuweku.
1: Empe odimufuweku. Weku ntegela.
0: Mm.
1: So, echivu zo chovu zizanti. Echisirani omuntu azalibwa nacho obabe. Omuntu azalibwa na chisirani.
0: Azaliwa na mukisa gwe.
1: Omwana.
0: Azaliwa ngazira kuibala. Azira
1: kubuzibu buwana buwana. Gabula imwengano ni imo mumuta andikisa. Evizibu.
0: Olwe chifowali.
1: Echifowali.
0: Olwe mioye mioye mibia jiwa jeto olwe ilo.
1: Nembisa ime jambu mbisamu. Oli ulira.
0: Mm.
1: Nige baba waliobu ine kwa abantu abazika omuntu muluwa olwe nte.
0: Nachibona kuku. Ai nachibona kumaulire.
1: Mumi, no, nze nachibona kufizikali.
0: Mm.
1: Mumia kajange chinana. Ewa nkola ulumu. Bako bati baja kuzika. Tuwa hajo kulira.
0: Mm.
1: Wankole mundanda au. Bale boche bakola. Ente jeba ise.
0: Aha. Jeba ise kulia mwenyama.
1: Omuntu bugafaba itante.
0: Mm.
1: Jeba ise yoba jeba aga kulibo ululu naluona.
0: Atia.
1: Oluwa uluba alute kateka bulungi. Lweba soka kumuntu. Ere saga daiwe do kuzika didi saga mukaga.
0: Ogwe misa na?
1: Ogwe misa. In fact saga itani.
0: Edo kuncho?
1: Edo kuncho.
0: Mm.
1: Mpega ano niba naba ida kusawa munana.
0: Aha.
1: Mbutuja kuzika saga munana. Nife tuwa tuka kusaga munana. Tuwa ya gana andogera. Bali kuogera.
0: Basoka kuzika meba yogera.
1: Basoka kuzika. Ateba muzika
0: munana. Awa ifo wano?
1: Wankola umukamuli. Yende kukobera nali guti kumpayira.
0: Chona chika chiri yao.
1: Abo bona bali nobo gangwa bwaibwe neno no tosobola kubuchusa. Pagano iwoli kubona ngobyeta sitani.
0: Mm.
1: Oyikutegera.
0: Mm, tutegereka bulungi.
1: So, singo batotambulire kubikolwa ebyo. Agebisirani gebitandikiro kwambala.
0: Okay.
1: Olikutegera.
0: Mm.
1: So omwana yena chovo ulira bamweta mwana chi. Eliyo neri nalyava nalyo munda.
0: Akaza ile mwana choyo.
1: Lieba mtuma.
0: Mm.
1: Ndakubu zo mundu mulu so gandiko. Omu chala mlala.
0: Mm-hmm.
1: Bweya zitowa.
0: Mm.
1: Katonda ya mfuwa kubu ibuka.
0: Mm.
1: Yaja ya iula. Muku iula. Ya iula kusaga mukaga. Ne dachika ikumi. Kusaga mukaga. Ne dachika aviri. Omwana oyo yaba nerina lye bamutuma.
0: Mm.
1: Katamerina ki.
0: Asita.
1: Omuntu alinge.
0: Amoge azoka alinge kumatala. Akulinge ku kali kubuziza.
1: Mukoye ndi muna nkobere erina. Ate erina eryo lyetebwa buli mwana. Bamweta mwana ki.
0: Nkuwo busatu.
1: Anti abantu bayiransanga bamunga busatu. Ah. Oyikundegera. So omwana oyo azalibwa nga azira ku kisirani wabule kisirani
0: akyagana ku nsi
1: awo.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Yes ebo
0: tutegereke ke bulungi ate batu mumbi ajiri tudatoya gane mbera nti eriyo ozeire.
1: Mm.
0: Nga iyo mtu gozeire na itwidi wabwe.
1: Mm.
0: Tina chini nga okubye mtawuni. Mm. Magane kuchivuga kuno. Mm. Vino riba zunga.
1: Mm.
0: Twidi gabwe muntu. Mm. Ozeire omwana.
1: Yes ebo
0: omwana oyo ate kakutekebwa tekebwa atya mumbera ai ngolwedi mchalo wo homeless trade yo
1: mchalo homeless
0: oyizoku baide kukiraka tugeze kuti yali ni maganda.
1: Mm.
0: Mm.
1: Yali ni maganda mchalo wo homeless trade yo katugeze omulenzi aye awe nenge ndi kobera.
0: Mm.
1: Nti obugangwa neno no twabuvwako. Kuba igo muwala omukala mwera gwe bakuza mbugangwa neno ne
0: oli maridadi obulungi ku myaka ejo
1: okufunenda.
0: Mm.
1: Otuko kujizala nga katugeze ni muganda wo mulenzi to mwidi
0: nga kubewa bwezira gwaidiku
1: kubega ibwezira gwaidiku.
0: Mm.
1: Amazima galinti
0: obo tulimbye
1: obati wal goberera bugangwa na nono omwana oyo tumukola kwe mikolo nga bwe tukola ku mwana ole afuire ngaye owala tawe tini ye bajo muzika baja muzika ye bazala mama ge
0: ngali ebukoja.
1: Yes ebo ngabwe tuzise ebukoja obebo dada bwe ye bazala mama.
0: Mm.
1: Emikolo tuli ne mikolo je tumukola ku obutamu olekeza bisirani kubera niwe wobanga oli kusaba obwibuka oli kusule mwani ekikolwa ekyo obatu akisomesaku bwoyeta oyeta abalonga abega imwe mubayise maganda
0: yes
1: wamala wayolekeza ku abalongo
0: abe wa abe, mama
1: abere mubayise mulwasira
0: aberuoko
1: aberuoko ekitegeza anti bona bona
0: beide begeite bakole mulimo
1: beide begeite bakulwanirire igwe ngo omwana so awo emikolo je tukolawo tumukola ku ngabe tukola ku ole alizikibwe budadawe onde gere bulunji
0: yeseba
1: aha so ekisirani kityo bwe kitambula ekibuze ekindi galiga ebibuzo bibaire bingi bingi
0: ekibuze ekindi kwene kukisirani echo tubaire mumbera ekisirani omuntu oluvainmo loku tichiboneka maze twazira ntichikola chi
1: tichiboneka
0: tichiboneka ate omuntu asobote giranga ekisirani alinacho
1: asobolote gira ategera atya
0: aha
1: wakubire wagemi olubimbyo wa mwami maganda shaban yakuka kasabulunji nti
0: toja kukola mulimo gugwo
1: oja kola mulimo gugwo kabeka singe yakwamba gechivanga chetontono chakwamba gaja gakola nokola chi
0: wakola naku
1: na wakola byatu kamukusasula ngakayiri amazima galinti mukama wali nafuna bwabizibu
0: wali mento kusasulira wene
1: aha
0: aye ngatali kanti tali kuenda kusasula ayo lokuba ndiyo amukole ileo yinzo kuba katonde abikiriza kwiwe
1: yes wagema esente donadona kuba lero tambulira mu business aye nga amazima galinti iwe omulimo gwokola oyinza nobanga iwe olina kapitone nokusinga abasigaireyo aye nga kayiri balaba kapitene ntono bafunamu okusinga iwe wenene ojikozesa kuwata amunobu somi bwona bwona kuba lero nabakola business batandika okusoma
0: mulimo ekibalo kibalo kingi
1: business administration
0: kibalo kibitirivu ino findu bya kibalo
1: mpegano yakola ayenga mbutufu obwonga alina bwo yasoma ebitaba idio bibala ayenga ajjo kutuka ku nkomerero nga ali mu deficit
0: ali mu mabanda ali mu negative
1: mu negatives iwe rwolimye amadi lwe gaida amanyi katugeze gali mamuti yere gagoti ama
0: wali wali kusalira
1: wali kusalira omugozi gwakola chi
0: wegwidira gwakuba
1: kitegeza chi nti oli ku omuzi mugulu omubi gwenkuko beire gwakwambala gukulondola
0: gukifiriza
1: ole nibwayagana nabwagana ne niwe akoba ati omukazi oyo omusaada oyo tienda kwagaana
0: naye
1: buli lwenda gaana naye nigemba yende kujja wakirindire eka abantu abo baliyo kwedenga baliyo
0: chetufu baliyo
1: ife twalinganga bato mu myaka gye nalimu nendola musako abantu abena mpanda mama ange ndi bakolera chi hajira nga tuli abaana bangi waka ayinga abajja mu lugendo chenali td chenjire kenonerezaku ni dada gaife mulalati yena nga bwe yali ajanga mu lugendo
0: atyo
1: nga kati lomukoje
0: olengeze
1: owagi ndiere onde tere kintu gundi aye bitenoti aye nga akakodioki yakuzula nti
0: olimu omukisa
1: olimu omukisa okunegera wakiri mwagana na mungira
0: yakukopa ku mukisa gweje
1: yakukopa ku mukisa aba nikyakutuma wakiri akutumekizirayo
0: okobo tiagaine
1: tiagaina
0: yambaire mbibire kwerambe ndikuja
1: ija yeka mwabisanganya mwene yaja ole ya yeyongerayo okunegera
0: yes
1: ekire iwe okutegera nti oli kwebisirani mazo chikwinonola aye biche bikuletera kuba nga mubutufu iye bisirani bikwambala
0: kale we nawo katuchekinga wa time katono kutegeza obwire ndikwira eno nikira amna nakatonze mukaga busoga radio program joli kuuliza busoga njiri ninze Shabani Maganda ndina dada sulo we myaka 8 tukatambula mumtekateka eyo bufunani zibwa
2: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
3: Busoga, Royal Radio.

0: Kale, okali kuchina na mnana katonezo mukaga Busoga Royal Radio. Polo kwa Busoga njidi, joliku solo kubanguli ya kumayengu. Gwabandu wali tuzanga msinzia mtu mdobienda ulo, eno ni china na mnana katonezo mukaga Busoga Royal Radio yondi kumuyo. Lady AM program ya Busoga, tuwena tuliva kupia bandi ya tuwa simi, wabu simi. Bwe, tuwalumu kembiro kuvevu ungeru kuvevu koli. Tuwena naidana hako la kuwano. No mulangira, ate kuyo mulangira. Ninzani? Habandu wangu mulio. Abakoli mulio abantu bangabe muterere abantu bangabe abe Busoga abantu bangabe mawanga lugoko nambale bugunga mwe bali kubanga mulio abantu bayifa bali tuzam sinzire iganga abantu bayifa be buvuma kayunga mwe bali kubanga muri kuliziza ikinana numunana katonezo mukaga Busoga Radio ondi kumoyo chikulu ino nente kateka kati abantu bangabe abe Busoga yona
1: yes,
0: gana mauli malunji Mauri de malunji, iwolia yono nizo mlimo bide mie.
1: Mm.
0: Ogezi za kukuba ngugube vye kuendo kuja kulia. Atisi yokube mkwe che, yobula mbuchuke. Bide mie. Obeweza company yetegiri kabulunji. Ofu niyo mkisa. Abantu abali jenu inibulunji. Aba gidiwe bakula. Atenga, bona abantu wakua ifekuno. Atenga, baidiwe mbera. Chitegeza anti, afaya yendo jio kuja.
1: Tini balaba jio kusombio.
0: Aba jio kusombio uti. Butibano, ente kateka nunji. Ti wala ino wefika no kayunga, usulu kupa nguwa gana, enate tao, mnazigo, kayunga district, usulu kupa nguwa gana. Babeta bagaisan, international jobu, job recruiters, bano, batu wala bandu kulio kwa iwanga. Kati iwo mfubu kulie yo, ndiku naka sente tikamala, iwo munga lulie yaka sente kangina, ndibire njai, nakola antia, totia, echikuli chakua, ndi usulu kupa nguwa muku kuna kasente, akatonto naka sulu ku, okupa kuku nengiri, kwa bali chintu chancho teko kwa ni commitment fee okandi chitu fundisi riasi ngosobola kwa wandi saving ndio swana kutambula kuloni because bafayo benda wo boli singo boto semuidinda muno osobola no ni transport ya kutola muno kutwala iyo asobola kuwa wawe
1: yes,
0: kati yacho chanda ule mutibali inga bandi tegeza singo boba kubire ku osobola tegere bisingawo wasobola kubango ja munsi enunji ate ngo musala mulunji ino munange mirimo Uganda jifuse mirimo ata akasente kono ukafuna kachi kaluta luba kupile kunambe ya isimu. Eliziro musamvu ina andala.
1: Yes, sir.
0: Chinana na isatu. Ikumine ina.
1: Yes, sir.
0: Chenda na ina. Ziro musamvu ina andala. Chinana na isatu. Ikumine ina. Chenda na ina. Oba ziro musamvu isatu ziro. Ama kumia satu na itanu. Mkaga na munana. Ikumine ina. Ziro musamvu isatu ziro. Ama kumia satu na itanu. Mkaga na munana. Ikumine ina. Oba kubo timpuli ili kuredi yo.
1: Ya Busoga
0: Royal. Baje kwa handling abulunji.
1: Yesebo. Ye nao katubayiduse aba Mpongo Holdings Limited. Banobo. Bega yo ngabuli koboti emirimo mu Uganda jifuse ki?
0: Mirimo.
1: Omulimo tandika wo mulimo. Iwe mwene. Ngo mulimo ogu gujja kuwe sente buli lunaku.
0: Obe mu kwakagena agena.
1: Walukaga yayemba yakati somo mulimo mu Uganda nga guliyo. Oja somo okuvuga eno haye eno ni mu Uganda
0: dilimuka
1: era obuza mu district yena mbange ye idinda obaka mulyani yagula kweno
0: nga ne we fere na mutumba omukuru yida kuwide nayo wawulira ali njigamye ku mpulira bulungi
1: aye mpega na ba Mpongo Holdings
0: yetebo
1: bakubuze kibuzo kirala ani atakoze sasabuni
0: azira yo
1: omwana akali munda
0: akozesa
1: mama yetaga sabu ni memalaje mwidwa iroba mukebere
0: ali mutufu
1: omwana oyonga ana atero kuzalibwa mama kiti je bagaba eba mu muti gwa sabu ntini bachiri
0: ni bachiri
1: omwana oyonga yakazalibwa bamukoba no mukoba ati sabu ni onatamala yongero okugula owundi mpegano ni mu process yo kumuteka teka ugona wona paka buona akula okozesa chebeta chi
0: sabu ni
1: Nilu ofuire, elaba kwa ati bagule yochi, bagule sabuni ananazo mlambo. Na abantu abali kulumbe bakoze sachi.
0: Kasabuni.
1: Nini abana batandi soku ila yuku masomero.
0: Sabuni, omobichi bina bina.
1: Mpongo Holdings, bakwege soku la sabuni uobu unga.
0: Atiyo.
1: Bakwege sa sabuni anaba. Bakwege sa shampoo. Bakwege sa sabuni ono wimiti. Imegwe msingo kwenda mbuze nenda mweru. Ife chika cho yenda chetu kwegesa.
0: Nechiri wo.
1: Obo yenda mumiufu. Obo yenda abulu. Obo yenda tumufurumie nga wa green. Oba wachira gala. Obo yenda sabuni. Omweru kakaka. Oidi, gwebe tomweru kaka.
0: Mwedi bulunji.
1: Gwo yenda gwetu kwegesa. igegbo fulumia abantu bogwe banagula anakuwa akasente weno gere mpiya
0: abula mukutambule
1: nyo mukutambule bulungi ndino msaada mlala gwengoberera ku TikTok
0: yes
1: amweta mzee magala oide mzee mnange
0: mna magala ndali akamba na duzi yao naga nayo cloudi
1: yaida
0: yaya alikuwa kama toka kati aida uka mzee
1: yakoba yakoba ariye munsi muno ezira kiruma
0: mukisa matugwa bubi
1: obwavu obomwavu ni mama omwena akwegana
0: takwenda
1: kuba ige lingirireke yo mwazalibwa bameka gemba muri batanu lingirira bwe babisola ida muku nakasene
0: agena agena amusindikira
1: eyafumbirwa musadaka asobola omutwike nkokone itoke ni sukari niwo jengale nsakai liovwayo nibyo nibyo yagaineyo nani gwe basinga ata kubirowozo
0: aide bulungi gwa
1: kigambo bwavu kintu kiki kibino ayo bulwani sotya tobulwani sana kujja kuiba tobulwani sa na kukola fuitina echi soka weni gire program da government nga we batero okobati PDM eriyo ebyaida odi faba ababandi fe batulobera okubiye nigiramu so aye mpulira program da government diriyo abantu babaga ile sente mu kifo ekyo kwetola mu bwa
0: badina ni bunane
1: kairi aja yafuna yadina nabuki
0: no muntu
1: yadina na muntu
0: akari ya government ile etu kala kaite miaka mingi zya kandi kwa kasente kayo
1: pegano wali ingirira mzee munanga akola atya ntagano batoli sifuna mukisa kweni gamu sente edo ida yendi
0: yes
1: ida yendi tuyiyo bulam
0: tetenkani
1: atena ni obofu ni esente edo emilioni eyo jebagaba osobola okutandika project ya sabun watandika okunoga empiya buli wiki
0: bwakola
1: ki bwatambula so gobo oli kwenda okutegeera ebijja mu maiso ku Mpongo Holdings kuba kunamba eno 0753 59 84 0753 59 84 ife buti tukozesa n'abantu abandi kuba abaana bali mu byalo bali kutambuza sabuni kasomo na kugula sabuni ali ku kasola akakampongo akakongo igegula bugulote
0: tobuza bingi
2: manebi kama kuchikacho wano mbuso.

0: simbe in UNBS.
1: Oh, kulikuwa akamaniso.
0: Akamaniso.
1: Aka UNBS.
0: UNBS. Mm. Ande tutuwa komao, kubanga government, government ya fe, esabo musolo.
1: Oh, ndibo na wao.
0: Aha. Mm. Tulina kuna simbo ya URA.
1: Mm.
0: Waguru waka sana kila.
1: Mm.
0: Ne, ante ya fe kutega antu wa champions.
1: Mm.
0: The boss, watu kanavuna ma, tulina digito.
1: Oh.
0: So, watuna waguru waka sana kila, walo buntu wa maka maka black black.
1: Mm-hmm.
0: Ye, digito yo.
1: Mm-hmm.
0: So, banji baba debatu sumbu ya nubalagamba tumuli na msolo.
1: Mm.
0: Na yefe ngabo government champion tutuliba champion antiba amakuru, boss
1: amakuru no musubuzi ya dokubanga atana mubunji okusobola mubunji chokuna chifichine cha boss atabamu na mbaga dinti obuli ya wamusoloba na idha bamukuba atuwa chituwa hiriwa
0: aha ndia nyo kubaga manti olibu ajana gama na ye ni kubanga wabia ne skana otika kwa skana waguru wakasani kila ni kakula ganto msogusa sude.
1: Hey.
0: So fetuli na digital stamp weri waguru wakasani kila sivyo no vera bujoba teka mfriji no vao
1: butimpe gana echo chonka echo chaula omofere eido kuulire chigambo cha busi ati wembitira ni company ye nentufu echo buze chindi chiri kuida wano kunsonga tutegezi zanti echo kunwa chino ticha kunwa bunu wenge vyo kunwa hebi ndi nti cha kunwa chiri ya kunwa kufuwa kubuvwe cha abantu wa wamu nunu lukuba banu hile vyo kunwa bya muganulo chebiri mu michokuna cha ifichine cha boss na iralanga bitsigala eri omubiri soko yaule kuba chala ni kubami
0: nze wano nje kugama anti bo batole na miaka 18 tonywa boss
1: na ngatoweza miaka 18 nawa
0: kubanga tutambaya na mateka ga Uganda
1: ante
0: mu birungo bya febitwa kolesa tuli nuna mu ekintu bachita scobby.
1: Scobby.
0: Chirimu ya birungo binchi nyo nyo nga bochulira. Chino chikuranga antioxidant.
1: Wapo tegezi zaji.
0: Aha. Antioxidant chitegeza nti tubera musiji tutambulira mu. Walo osanga nti wale chikuise munyindo, wale chokozesa omunoli emere. Walo osanga omuntu nagamba nti olina food poisoning. Antoli de mere nga nyonjo.
1: Kayo emere tusobola okulya emere nga chito fwe mere butwa.
0: Otuka mundo rubuto no rugigana. Kati awo boss we jira nga tulina mwe chirungo cha antioxidant. Chukuyamba ko okujjo obuchafu no kambuito obutwa poison. Mu mubiri. Echo echirungo cha fechi baita scobe chikuyamba. Then tulina mwe chirungo chentanga uzi. Echo cho chikuyamba wale mutagama nti nina sukari. Pressure ngerinye. Kati yentanga uzi leto musaigo ku kenen sima waketo kenenuka nugurire nugu
1: omusaigo ife gunazibwa
0: gunazibwa
1: gwa pa pure
0: aha
1: bwenjo na chinkopye kuluzunguru
0: bwenjo ga ruriyo rime rwa wabweru tugama improves blood sugar regulations. Ate tuna mwentanga uzi enimu ya fe eyamba ono ku ndwale ze mitima omusayi nugutambula bulungi.
1: Omusayi bugutambula bulungi nga nomutima guli kuba bulungi
0: nomutima kuba bulungi
1: na ndi kufuna buti
0: aha ate na nansi ya fe eri namwe chungo cha vitamin C
1: eno
0: vitamin C kuyamba gama nti bobo lina ebwa obo mubiri tissues ezituita tissues bene bokolo mubiri bikuyamba ku okwiringa okwangwa ku nga okuwonya mangu Andene chana nansi ya fe, wala omuntu agamba, na hiye nyedo budome, urubuto nurugwe yongo ya chituita berry, overweight. Sisa, njaka kusala kuweight, na hiye nonyeze chukusala weight, chikoze ichi?
1: Chivuzi.
0: Chivuzi. Wekwa we teko boss. Boss yegenda kuyambako, omukeneza kuweight.
1: Na wow.
0: Aha. Wala onalie mele, na umanyi nga... Mostra ba uru nga alide chikomando lero neche chikomando
1: au tugemye banji
0: kaliyo bagende iyo
1: manjeyo
0: ngebintu bikalako kufuruma
1: bwa tufukiro obuzibu
0: katubwo kwata ku boss nonywa ko boss noyofuna yo boss ekuyamba ko mu digestion mu kufurumya oroboto bado lide menola ngaru uruguma
1: ayambire lola muko kuba kubemere no chatu yamba kuno kufuruma obulungi
0: ante no kufurumya bulungi
1: na wao
0: yaita chokunya cha boss
1: ndifu buti ekibuze kindi kigero kye omuntu kyateeka iro kubanga akozise kya boss yondo akwa tuli tubona abantu abandinge byokunwa byife babirungi ngabinga kati boss yondo tumwinongere bulungi agasa omubiri tik tik kunwa bunwe ai kabiro jo kuroti omuntu nganu ile kureti satu namba omuntu anwa kigero kye kya boss
0: boss eno gabwe kugambe na mwake ngikengana 12 ku 10
1: kuri 10
0: kati wale omuntu owosanga na gama

0: ni goalkeeper since a save mu Bungereza
1: actually olaba ngoje ko kati olaba ne season yewede muri muri geze 10 zona ye ya singa save
0: akitege mu save kire idea mupira asobola kubanga kitege kitu kuogera ku titu liko bakiri ni shit
1: but save
0: okola save unti goalkeeper imere ungaye
1: bakubye nyanda na kumansuleri
0: mu premier league ya season ina koze echi
1: nakoze bulungi
0: na sinza koze bulungi kitegeza anti yona ya transfer kudimu ediko zechi ediko zako ze still we na tutuwa kuwa angotumia maiso nga tukai kufina ited yao wa sisi kovani apapa sarifu na wepagula mbwemo tiba performance bubi oba wa krediti club ya Arsenal still ujua krediti na ile chatu kechise ranga wakizi ba Arsenal bala uoza anti bako lensobi okubanga basaininga jokalezi era bandi nakati they don't believe unti jokalezi ya nivyo msambio mtu kusaininga nga penda sisi kuna bako lechi na hawe ideu but still omua krediti na ile tuwe inachenda ulo unti Arsenal ni kudimu club wekabia diko zevi afayo okuangula echikopo nga ni striker wawe main striker taweziza goro iku minaitano
1: striker kutimu
0: kutimu eri kuangule chikopo nga takoze goro iku minaimeka ni timu chikoze nga ku ali kuangule chikopo aye nga kuwa creative midfielder kuzira ali na assist di goro iku mi uitegele chintu echo aye nga wangu chichi chitegeza anti amani ebe ire kulanga timu kuluna kwa kuteba na akulachi
1: ya kuteba
0: buli kuchisa wabe irenga kwa abe mutebi apa yirenga kwa
1: yirenga defender yes
0: okitegere chintu echo so mumbero tineyo oba wa credit joka season tatambwire bulungi no lwali ginechi but
1: ne goal za kubye zimala
0: omu wa credit
1: ku season yeso
0: ku season yesoka wabanga idea yeta ba mu goal mu premier league wonka ngaidi yeta ba mu goal iko 15 ya solo kubanga kuyamba kujjo kubanga samba final ya champions league omu wa credit era bazani base no naba wagizi bateko kumbirivingira mwino achikoze era ndowoza nti singa ateta ava yategera chana sobulu kubanga akola era yangira kubanga mugulira kwa basambya balunji ajasolo kubanga akola chi ajasolo kubanga myamba tujja kubanga tumalize bigambo byake.

0: tusubire nti olunaku olwaleero tuyinda kuba nga tukubaganya ebiduuba wano tube nga tuyamba abantu baife neyanziza.
1: Nkale tusiimye okubona munakibiina ekyenkyukakyuka ekiyaka mwezize emyaka esatu.
0: Gityo gityo tuli awo tutyo tuzira tabwaye twakulaga twafuna ba MP ne ku bwa supika nyakato aliku.
1: Aliku devugani?
0: Asenansi.
1: Asenansi mule mwamutai mwesigwa.
0: Be. Ife tukoba. Government yeno esasulira butategera. Yes, so boja bo opposition ene moya gana abategera. Balimu.
1: So abalimu government.
0: Balimu. Era nema obwana banga alwireyo ajja kusiruwala nze ndi mucholi ma unasulanga naye mu kisagati kya commercial building egulunga LC5
1: era galina nawe no mukulodongo tonga ikubuza mawo kifo kya bayiremu emyaka etano agasisa kicholi enege twida tukagona kolwa lero mwikirize solo kubanga atendira yoko wa mukuru Dennis mukuru Dennis generally olio mu kubantu abana bya ofuzi nyimukalwa kawaire wali kubali ku mwando atababita mukutu lugunizibwa o mukalu akawaire ensonge da wa speaker Saladine edili kuchaka nga tukali nakudituukaku bingi ebisobwere okubanga ate bikola amawulire mwiwanga lyetu Uganda nikuluya kwa Uganda ikiriza tusobola okubanga ate tutandikiraku kudimu ku nsonge edindi deni autu idatu ukawo ekisere kitufu nga kisobwere okubanga ate kituuka muichi Mwichi eno yene wabairewo okwaza ina amaka. Nga tukaiku tukaukaluka wa speaker. Nga tukaiku ino okwaza amaka.
2: Kufuza.
1: Okwaza chichamu.
2: Chiripunguru.
1: Chiripunguru.
0: Baga kwaza batia sewo.
1: Baga kwaza batia? Mwende nekeze kubulunja kakuguni.
2: Mwende kwa beto kufuza.
1: Kupakutia.
2: Mwuti oto olechiri wangu.
0: Wachiza
2: wansi. Wakumurula wansi. Olechiri.
1: Ok. Kwa beto kufuza maka. Hangami ino muku bizoru chikuru kulua Uganda. Rate your speaker Anita Among. Mubi muku bintuwe bidi yanga bizuri buayo. Temeleze buwa kubamu esente. Temeleze buwa kwa emotoka. Digeme buwa dizi buayo. Echintu watu ni chino. Chechi inzo kuchire, chechi inzo kubanga chichire teiro. Kubanga buchatu wana ba speaker. Ono speaker kutuwe naye, mjisa nechino mwache weni ba speaker haba vili. Ngano kunwe mgenzi Jacob Bolanya. Ono ya idaya agema mwechintu. Aye kai mumia akoti ya na kwesa tukitu hundu. Yemitu misoba ilo kubanga bimubi igire ukutu ukaga. Enso bia inzoba ya kole bugaga. Mubu kule embeze bwe.
2: Ekiso kela ilala. Bul ensonge no wajiri ngiri la. Tosobola kujiogera kunga tosose kuisa chitibwa. Moba speakers vetu baile na beinuma. Aba koze obulunji eino. Mungeri esimi buwa. Oidi wakoba atiaita idukila vya ida.
1: Tavu mbati na mkaire.
2: Echi baile muntebe yobwa speaker emia kajino ena. Obesa tuwechitu ndukuchanga omugenzi Jacob Bolanya afa. Chitu idukiza. Engeri mukaire waife Rebe kali twala kadaga je yatembeta mu parliament. Kyatuletera okusiima oyidi bakoba basiima ogenze. Kituletera okusiima mukaire waife oyo bwetu bweine kukina ekiriwo. Tichibaire kifaanani kisa kitibwa mu parliament. Kibaire kifaanani ekiswaza
1: Parliament.
2: Parliament. Nti speaker. Almost yalimu. Kuba yavwa ku. Oluna kungalu alero. Enkera batandiko kufuza. So titu idha akoba. Nti government yeko zechibi. Oluta loruo kuruani senguzi. Luba luta loruo abana Uganda tuena tuena. Mpulide kwa nabia kufuza abandi. Nga bendo gemensonge no bajiu unzika. Efana noti ezira ino mulamwa nti balikulwani sachindi. Aye, echukulu chidi nti. Bobanga oba ilinebi obu hivi. Nitunonya, nitubiagane uo. Nganze bandiba kusitoa wa namba. Oberi mumasimu. Ninda gana jaketi yei simu ewuwo. Tosobo la kwetu la kulukala la luwaba ibintu. Olo kubayi wabaire kuna kajaketi. Abandi batu ala masimu malamba.

0: BM events, Bakafulumu sound, lighting. Gamaniso naba nabo ngubagulira sounds crisps ba mekete obu mpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tinabana bonka weno mukuru osubulo buomerwa mlimu bagia daddies cookies kao musike simsim crisps wa gonja peanuts almonds cashew nuts nobu nibonji kari mama baba jia kuiduka oletira abana bu sounds crisps be yagale ba uomerwe gera muno buaga na musupermarkets nimu maduka katunde biokulia mbiyu Ganda yona yona. Usumbula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 1 Oba ku 0 msambu 5 2 Nkaga na 1 Anana 1 Anana 1 Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
1: Kali, tukero kwa isusa yedachi kadiri kumine dake gana. Esa waina haidobu ilo wona kwa letu karugo paka. Esa kadiri jabi lalala muka ganga tuongero kwe tegereza. Ensunga ngewe dikutambla dijelala. Maiso mwiwanga otujiro ku mula moko mwai mtaka ya benaka tukatini kaliku endo kuigusa katumwe dachi kaibiri akaiguse then tujie kunsonga yifeyi
2: mba ile likoba
1: yes sir
2: oba ile obuzizo tibetukera kunjo
1: ononade mokutu aliwa mateka nebako bati anga bwa ya withdraw winze katuchitwitingirawo
2: nebako banoko bati no musanga azira mba ndi kuira munti baba batulire mu olukwe ngaba na Uganda nani tababa bamulire mu olukwe ndi akasira kona kona kamaze nga planning okwesimbawo nibama ne wakati otesimbawo tuli kunoneza ku nsonga lino nidino government we man invite tuli try tukobe tuli kunoneza ku bizirayo mba ndi kutandika questioning intelligence ya Uganda nti butiba no we babanga na bali kulembera intelligence abasobola okola era edibonekero nti nidino ewanga libali safe nga intelligence ya wano munde kulemi singa abayekera babaire Kongo twali bategeere
1: mbe
2: anyway echo tikisubira kuba mu government ya saba yekera kubanga president Museveni yava mu combat ya yambala kanzu aye omusomesa bwava mu kibina
1: yes sir
2: na game member goyera bila okusomesa yirabira choka asigalanga musomesa
1: yes. Iwo
2: mwagana ku lubimbi
1: asigala musomesa
2: alikulima aba master mutagaya nolwecho president Museveni nga bwe mwiti timusubira kubanga asobola okola ekifaano ti necho eno gavumenti gye tulimu ya NRM ajikulembera ni president Museveni ekintu kyendi dikiri kirala president Museveni akulinda obukodyo bona obwensiko buli mu president Museveni akulinda wako la vyona uwe malayo ya kugema otichinoni kumaji ya kugema kulu njino abantu abaweleza government zenduwe na RM
1: yes sir
2: abantu abaweleza government ya ife abandi webatuka mubifebio bufu na zaboti banini wako chitambo babatiba kate gira vili kulia
1: yee tuwe taga kupite gira vijia maisi
2: nga bwe bakola kaihura kaihura yata mlangano gakobu ya kaihura weberi kupitawo olindo ti president nali
1: bita
2: mbaba ziye yogeranga mwe nale nga bwa malo kuogera ni president wabali kwira kuimwe mugolola omwene buyinza amaze echali ku mbaba ziwano ne kirale kituse kwanite ifanite ewa ifebu yende nga bakoba ati anita ali kuida buli muntu aida ku asembera iyo anita ali kupita Anita alikutambula ngeri na anite buyende litibwa
1: lyanti isa
2: nga in fact omuntu akiri omukoti katonda
1: atabulire
2: lyanita kubona atabulire lyanita saa wadino muwiki ndala abantu alikuli yankoko
1: lyanita
2: kuja kokulu anita abantu alikuli yambuzi no lwalere li abantu bile kwenda msite wife walikunda mwenge kugumala masepichi
1: lyanita
2: abantu ba malabe la bida. Nti government yene yange ya NRM wekuwe chifo. Esigaza remote.
1: Naidiwe kutolerako.
2: Nechijiwanga aziza mubuyinza. Tekuwa buyinza. Eba ako niwe busigaza yo hati ama mu chifo. Mpirano. Sebusiru wanjoka.
1: Buita mwenedo.
2: Iwe walowoza ntikoli kutambulira mu konvo yenu bali kutako abasirikale butyote byomaze ali ni remote wani girati pa konvo yiwe koma.
1: Mm.
2: Mwene konvo ye yali yeri kugoberera nganita ni yaji chusa na katuli kuchusa tulikutola ya abaji asaba tulikuleta abSFC.
1: Mm.
2: Mwene kumuwele. Nechibaire niye waifebu yende. Abantu batambulanga na mamoto keikuku bilanga likoma mwere. Tulimukaluru. Ngaya ula idaya abakoba atyo ba mwendo bati mwenda.
1: Gunza jobita.
2: Niwe munampa akalala.
1: Njabita.
2: Niwe mutampe.
1: Njabita.
2: Nze njabita. Ila munange yabita. Mm. Obuna bibu alibutufu. Aye muwiki indala. Aida achogele.
1: So butimu na mulia umu mulikuwaga ebu yende.
2: Tutulikuwaga.
1: Mm.
2: Tulikuwe inamela tuakua anti. Agali anga.
1: Ese chuka.
2: Gasi gala kukubada kumaji.
1: Mulikuchina mchine mwese chuka.
2: Woka ilika. Yago banga. Empongo noji gema.
1: Mm.
2: Otandika kukubada kumaji. Saa wadino. Ekitu sekumwani na ifuwa mula muwaifu anita.
1: Mm.
2: Chiwe sigino bana biyabu fuzibo na bona.
1: Mwami utagaya nika noka gaiti ya kuidala. Ndeni njomo mkulu wa Loma. Anita chichata ya gaire kubaba kaba pali ya menti ya baso kawo. Osango liya uweidi ya mubigere. Kuba ya baile wukumulembe kwa ito nalibu kadaga. Nga supika. Habari wakumulemi kwa Jacob Olanya Gweira mubigiri. Chechimulemi okwega. Ezira chayezi. Ukute gira muka mawe buka akole mirimo.
2: Enkola yanite ezira supika guosobo la kujifananya na
1: yu. Mwona mwona abidi nga babao.
2: Mpila anayo gira kusekandi.
1: Yali mulunji ino. Nga tasobo la kuiza muka mbaka mwine.
2: Sekandi ya ini power center yona.
1: Be.
2: Nti aliko mandinga Buganda.
1: Sadi natu kanofu gemoto kama futaga msika
2: kunga sita hidi. Nti aliko mandinga Masaka.
1: Be.
2: Ya commanding a constituency.
1: By the second na bega imemugwandu babatu ko ku complaining kwa titatu wamba. Oba neke zibu tokobera second
2: bichu. Oyo yategere nkola ya kibina kyalimu.
1: Mm.
2: Bana buyinza kusawe yobwe bakuwa ile.
1: Kola gugwo.
2: Tini iwe mwene government.
1: Mm.
2: Emyaka donadono na second de yamala kuntebe. Yali afuga constituency ye ya idamu parliament
1: ya. Yakubiriza.
2: Yakubiriza ba mulonda.
1: Mm.
2: Ona ayenda aje mu parliament yangaba ije bona bali ku tiketi ye.
1: Mm, ngabali na muwo kono.
2: Ali ne chibina chenare. Mm. Ali mu chibina chenare. Ate mu chibina chenare yaba munaba benga ya mita.
1: Beyeretera.
2: Echintu echo tichikola. Timu enare mu monka.
1: Mm.
2: Ai ni mu chibina echindi chona chereza da kuikiriza kuba nakujenza kufanana noti nobwo.
1: Mm.
2: Pate ojite mu nkwa wayo. Mubone echi ali wanunga tulikonda seke. Nga tulukulu nda wano seki.
1: Mm.
2: Abantu ba vange na nzabe waife ba vevu yende batu ukele. Sekuritari yeti ya abawa. Nese ente dhabi tangi nodiva wa monge mumulgo nile ilala. Eki tabangawo. Nga tulikaluka seki.
1: Mm. Na ulewe basi da somba abantu nga dapari ya menti day dewe imwe.
2: Abantu ba abanona ba abatu ala. Baba suza muhotelo. Seke ya, I mean, NRM Secretary ya abawa, Senate Facilitation ni ya abawa.
1: Mm.
2: Baba wanemi tualo gali asatu asatu.
1: Buli ya idie.
2: Nkaga kwa asatu, I think, tidu kila mwenye jifiga.
1: Mm.
2: Omu kubawa kansala bangi. Badi mwa ya nkoba ati nkolechi inti oli mudofu.
1: Liye sent.
2: Abe.
1: Mm.
2: Aba akutumi, aba akulondebu yende, choche ba akutumi okola. Mm. Dizeyo.
1: Ya dizeyo.
2: Ya dizeyo.

0: de kibiina byeyanalira abaana kibiina kya NRM ababeire Saidi Edentebe olunakolwa leero n'okubandulira oweekitiibwa amanikibwako nga Obothobothi kwotaire n'oweekitiibwa amanikibwako nga Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa n'abaire amyuka sipiika alikola balikoba ekifo kye era akivuganyeku butiini Obothobothi bamutwaire okuba bamutwaire mu ministry ya defense abaire agikulira okuba nga ataide avuganya kukuba alijua kubiliza uruchi kukulukulu wa Uganda. Wabula bino bijua kuba hao. Ngoweke tiba nobati mawu jati yeme wansi ya gandiko mko gwe baluwa. Ya ngaligwa nikila president yu likaguta Museveni. Ngaliku msaba yene nsonga de. Asobolo kuba angate. Adikuba mu tochi. Wabali diseke wabali kudiscussing kubwa speaker. Etaleka mawu kuba balinuwa mkago. Gwebali bakola. Chibu uzechi singa chilikuwe bulizibwa. Kuluachi sekebele considering ame iso tegata hile kumuka gogwa iwe ni ino batimau. Deni echo kubili webanga reti onabu speaker nito amongo ya bita msikandos. Kubati yama ni mkubi na mumiuka kubati yama ni ngabaini parliamentary commission. Kubati yama reti onabu nito amongo kuote hile nowe kiti wama nikiwa kunga Thomas Tayebwa kumpi bona bona bona. Nga uinzoloza antieze kisobo la kubitanga ole taidi ku. Wala wajoku kutukona kolwa alero. Nga owu ndi wa mwikirizo ndi wa limuwa nisabuli wanguzi. Chongera kulaga kabonerochi. Edi abanansi. Ndi kwenye tusobolo kuwa nga tuchekinga kutaimu. Katone inu wetu naba nga tuize. Tusobolo kuwa nga ate. Tutandikira kunsonga deife. Otinedo. Uda tukovera ku. Igenga buwobo na mau. Bamuswire. Mau. Tiyate gira bakukola nabo muku wano. Mau ensobiye. Eriwa. Katuide. Era mpuru musaga yefeno nerimwe kitundu ekire kisemba ekidobe kya masimono loli yoli tuliza oida kuongera kubanga ate wete kateka
1: esawa diwezaitano edobwire
2: kusoka Royal Radio.

0: later, the native party baris this a Fanta Mita vibes. It was Kida. Follow Yang, of course. Hey, that's Kadi. We don't get a bit of sound. Mnana Bakento Nakorwarero. Music. Bakke Sawa di Jakuba Ikumidene. Onakuruwa Sand, of course. Awa sande tukubaka dongo kamu, bachoro wale utute ile afya. Kupanga buliwa mbali mupate, buliwa momo idinda bali mupate, iganga bali mupate, buliwa mbali mupate. Why not? Tuwata wanga doa vibele yene, nkambo yene, yene nevaga na umidiro liyo mchisenge cho. Yunaena joli joli kuanguli kuulirise chinano, muna nakarenze mkaga. Busoga Royal Radio, radio yalata chabazinga, ondi kumoyo. Tami wena wali nkobeda aku, chidi chitia kudachika dino, hivi donkeda kapita kusawa muna na pake sawa ikumi. Bita kuziro msamba na mkaga atanu, atinane isatu, asatu na isatu. MTN, eri ziro msambo, nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itanu. Ni MTN, alikula ini.
1: Wacha wewe,
0: sechide kao na uu.
1: Mwana watana.
0: Wajisevu.
1: Otoshavu ndegulo.
0: Paka kumi ate.
1: Na hii ya chidichitia mwana watata.
0: Te wali baba chidichitia.
1: Mwana kutuwala chikopo ate na loo.
0: Chikopo tuwa chituwala da. Kwa baba
1: wala chituwa. Mwana nja wali batia baganda banje. Wanaje mwana wali kumsa vile woli yao.
0: Bana ikulike, gamba kulike nyanja.
1: Mkama achia kumirandu. Nimenga wambi siya kwa hivyo na vana basi na unamba kwa chikopo mchala samba nanga gamba siya
0: alikiri ya aligumita
1: alhamdulillah mkama yukale kuma wambi
0: yes webali kubela yugo tumbula
1: amina kwetu iti vautu la gawati
0: kari se webali nyo kubela ko
1: yes
0: kari webali kuba angoliko uliku ulilisa abusoga royo DJ Fanta is my name alikule imi hello wajisebo
2: yo wakabi Fanta
0: ogambo tia
2: ni kulu nyo bro
0: yesebo
2: mpeleza nsime mpeleza njisima papa
0: webali kusima mpeleza efe
2: mayogira konde moon boy swaga
0: okuvuwa wa
2: okuvuwa no danida
0: kari webali kubeda ngangoli nga joli wabango kubye kuisi moleka kabandi babi tamu olwaja moleka mu kabandi babi tamu wabango onko nye kuku wabango onko bide kukasimo leka kabandi babi tamu alikula imu
2: awo
0: wanjisebo
2: olukambo diyo kumpiga anga
0: yesebo
2: kukubotia Fanta
0: wajasebo kukubotia
2: tugeni sede tukule kumasari watu nubona
0: kari wabari kubangoliyo abobango kubye kuisimu olika kabandi bakulachi babi tamu alikula imu hello
2: DJ Fanta
0: wanjisebo omukulu yesebo inabirumba kamuli
2: Wewa lochi kubwa ngoli ulirisa
0: Ankopeda kuwa jodi kuwa ngoli kuulisa program weno alikula imu
2: hello
0: wanjisebo alikula imu wewa lekuulisa buso garoyo
2: ono Richard ufuwe chitu ukiro
0: yesebo Richard ye chitu ukiro mkoba mtia
2: tulio
0: yesebo
2: isa nuni meonduweza kwa basi no
0: kare sebo wewa lekuwa ngoli yo alikula imu Weba liku ulirisa nani yonu? Ribusia
2: Mama akaziki kama kukira ribusia Nibusafari ya nukira ole chato
0: Yesebo
2: Ndiku tumela kubandereva ribusia Ribusia ya nga
0: tuwa ibali Kari wetumbla butumbla moto komo paka ikumi
2: Mama ndiku
0: Kari weba liku ulirisa Kari wimprogram jibeta the native party etandika lwalero Oluwa sande mbao, oluwa balaza mbao, oluwa kubidi mbao, oluwa kusatu mbao, oluwa kuna mbao, oluwa kutanti mbao. Zena njamu kuu mla muku, oluwa mkaga zena tibao, zena mbao kweyo ngandiku mamaka. Alikule!
2: Fanta.
0: Waji sebo?
2: Kuchinga
0: kutu. Anyono sebo?
2: Kono kwa ngalishadi.
0: Weba likuba yu sebo?
2: Mado rupi ya mwuzi tauku ya vuri.
0: Atenga tukagu kupapake iku mi.
2: Mazima
0: kari sebo iye ndonge kaku babu kupepaka sawa ikumi tulimupate after party alikula imu
2: Sifanta
0: waje sebo
2: roja sebo
0: ndibulu njo kubota sebo
2: ndibulu njo oze sokuwe na cheri chibale
0: iye sebe chibale
2: nsima kwe ya zanzi niwele wa sembo katapu soja ni malo
0: ae sawa tia kusabane mamzei
2: yes sebo
0: kari webali kubangoliyo alikula imu
2: Oluda uje chilele maa.
0: Yesebu.
2: Baba tuliku.
0: Mwebale kuwa kubusoga royo.
2: Sale baba.
0: Nongole keume.
2: Keume tuli chilele maa kuku ulida.
0: Gali sebu mwebale kuwa angamuli ya bechile mana mutumba. Hello.
3: Nadi mwebale tauni kansu.
0: Yesebu.
3: Mwebale kuweleza fanda.
0: Wena mwebale kuhu ulidisa.
3: Na iti pate kuwa kukande paka angu wa mukaza.
0: Paka luwa kuna.
3: Paka luwa kuna.
0: Eee.
3: Abajiri
0: kubajia kumire. Okay, wewale kubayo. Eno bajeda the night party. Oluwa sando luwa leo tukubaka dongo kamu. Ayu wakuba leo tusabie muka baka dongo kamu. Batuyamba tuleke mutube muku kudino. Oluwa balaza eba weekend Monday tukubane mbadabana basoga. Oluwa kubidi mbeire elaba na basoga still. Oluwa kusatu nembadamu kwanu. Oluwa kunatu wa mkamuani. Ushitegera. Alikulein.
4: Okay.
0: Wanji sebo.
4: Baloku weleza.
0: Uwe baliku ulilisa.
4: Kuna mugweri mwino we makutu wa mweta sekuru ita. Mbe kumira vonda.
0: Uko mwoti ya mugweri mna angi?
4: Mna ndiyo ndiye no vonda na idaku bacheyo.
0: Yiriba yiriba zena ndiye na idinda ndiku bacheyo.
4: Mwake baliku mpanovu kulendezo wacha maniero siwa no mugweri mtegerocha.
0: Bakue bakue.
4: Vonda.
0: Kari sebo. Kale weba likuba angulio. Mwuri ulesa DJ Fanta. Olikubu soga royo. Nendongo joli kuba anguliku ulilisa. Ajino ina joli. Alikula inu.
5: Alo Fanta.
0: Wanji nyavo.
5: Weba lotu weleza.
0: Weba liku ulilisa busoga royo radio.
5: Weba ande takagoya zaina na neruanika.
0: Yenyavo kagoya zaina.
5: Neruanika vujiri.
0: Hmm.
5: Weba lotu weleza. Tukube mziki.
0: Wena weba liku ulilisa.
5: Nebazani katondo kupita mkuluwa lero.
0: Owe lo kubanga jamu mungi.
5: Kubanga jamu mungi. Jaya nkukulitza buliruna ku.
0: Okuva lwa sande paka lwa kuna.
5: Paka lwa kuna.
0: Banange we. We bale ino. Kari nyabo.
5: Kari nyabo.
0: Kari nyabo. Banange nungiro bategeza. Akampu nyeta mwempi ya mweno program. Bajeta M-Medi. Akampu nyetu wala bantu muse do kulia. Wena wena. Olikuenda kuja kulia. Waini passport yobo zira. M-Medi batu ukidire. Kampu nyetu wala bantu muse do kulia. Habana bali kuja kulia kuchapa. Era wikeneri ya bajire. So watibana mutagaya ala muve kampu nyedi bali imba limba. Nze M-Medi. Nje sigate njidi nti etwa ile kabantu banji bembo ineku na bebu gweri banji abajire kulu na bebu gweri bajire 15 bana bajeba idibe bajeba chape se wena wena olie yongo likuweta aga company esobu lukubanga ekutu sake chintu echitufu chowe taga ni M-Medi batu baku bideku M-Medi bitakuzi baku bideku dine namba company eno branch yeweri gangao Kasumba Road opposite Nesomoria Aipa. Baku bideku bakutuwale munse dokulia. Emiteko jiboba akasente kebetika beyinu. Boba subula nuku kutuwala mpola. Babo nekanga obesa obulamu. Namba esoka edizino msambu. Mwende isatu. Itanu ibiri. Chinana. Edizino msambu itanu isatu. Eziro msambu mwenda isatu, sorry. Eziro msambu mwenda isatu. Itanu ibili. Chinana. Niwanefa ba M-Medi. Batu wala mantu munse dokulia. Enambe yindi. Eziro msambu asatu. Msambu. Mwenda isatu. Osendio ikumi. Eziro msambu asatu. Msambu. Mwende isatu, osembio ikumi. Nibanefa wa M-Medi. Abatu wala bantu munsi edokulia. Wewena alimunte kateko edokubango jakulia. Kampu nini banjiba kufeze. Cheni di banjiba wafeze. Kampu nini jediba feze. M-Medi. Nesigwa atenganzi. Mujesige. M-Medi. Enambe soka. Elizido musambu mwende isatu. Itanu ibili. Chinana. Ene namba deweda ba M-Medi. Enambe yinde liziro msambu asatu. Msambu. Mwende isatu. Osembio ikumi. Ni M-Medi. Kampu ni etuwala bantu. Munsi edokulia. Wewe na wena liku endoku bango. Jamuse edokulia. Bakubireku. Bakutu alo jo ilibe mnangi. Ojo titenka di obla mu. Alikulein. Hello. Ae nga toli mu vibe daife toli mu vibe daife toli mu vibe daife ndipo na bantu bali mu vibe daife kubange ostegero ostegero twatuvira ku twatumazo mayuka ostegero jendwe cho ari kulai
6: allo
0: wanje sebo
6: ono benyi
0: benyi kuvawa
6: kamuli
0: benyi kamuli kitundu ti wene mutauni uba
6: wane kamuli mchalo bulumbya no
0: bugulumbya
6: apo tukuba mukoli vibe wano
0: bana remunenda
6: utukuyenda
0: remunenda kenze mumpampia
6: au dadu ndo tusale mungu kubaba
0: nganze basakata
6: necho jongero bawereza
0: kali mwana muongere kubaku
6: kali
0: kali sebo webale kubango lio ngoli ulisa bolo yenge ngoli uza DJ Fanta Mr. Vibe bolo yenge situa skia baddest baddest ari kule ing hello wanji sebo ani ono sebo network ati nunji abantu babu sakumu ko bamutya ati aman LC1 abasoga sokwide asani abasoga asani sokwide sokwide sokwide sokusaba abantu akaluru ti aman soko je ze ati aman masoga asani sokwide tusaba abantu babu sakwa akaluru abebu saku ati bakobe nechi jo kubeyo ku Christmas day basoga ari kulain nga toli mu vibe de femze ba mu vibe eno program ya sasa wanji sebo oli go gandi ne
7: zokukwa
0: ndi bugweri oli side che ndi mnange
7: ndiye no kusini ye bare kuwereza
0: oli obulunji sebo
7: ndiye no wali wandola ku ticket
0: and andwa da ticket ticket ticket ticket ndo wali da ditegerekeka Ida tuli ida tuli wa Dr. Amidu Chimaka. Ekare, abagweri mwena mwena. Ona ko rwencho tuli wa tuli ku mna chiamani, chiamani da tusaba akaluru sebo. Chiamani da tusaba akaluru basoga asali da tusaba akaluru anda bebusa kuva mwebyo. Bana ona ko rwencho Dr. Amidu Chimaka. Alikuwa kunga mwena mwena mwena mwena okulia kunwa mwede tuweyo mwede tuingire bugweri mpiaka awa gweri mwena mwena mwena mwena mwena aye mtegere mtichiwe chwe bola chidiyo so aso vila ina kamasiki osobulo kubango idanako otuboneke nga atula hizo mkule mbeze waife Dr. Amidu Chimaka na yawanai bugweri mpiaka erija kutunumira alikulei
6: Alo Fanta DJ.
0: Wanji sebo.
6: Ogema gani mpa kushwa mwani okube vyende district.
0: Yesebo vyende mkoma mtia.
6: Iye ngande vyende no.
0: Yesebo.
6: Baba we walo chukuba we walo chukuba.
0: Yesebo.
6: Baba mesa nmeisa nusu liye no.
0: Ndongo ku ndongo.
6: Ndongo ku ndongo dewu dewu ku dewu dewu.
0: Ngokobo ti Fanta.
6: Fanta.
0: Fanta.
6: Fanta.
0: Yesebo yesebo. Badness DJ Fanta Mr. Vibe Situs Kida Bolo Yenge. Komera wajoli alikulei
6: Bado sebo
0: Wanji sebo
6: Baba leo gyo vale sebo
0: Wena vale kuuli nisa
6: Yesebo baba
0: Yesebo
6: Oyogira kuna milangira chikembo Joseph vula angena muendwa
0: Yesebo vula angena muendwa
6: Baba leo valoto uweleza Wana ukeza kuniba soga mweno yungulina Mwilano hange
0: Uye uye mlamu seba soga Topu waku uye mlamu sebo lunji chiamani uno
6: Baba
8: Wanji sebo
6: Alo basoga.
8: Wanji sebo. Ani ono?
6: Kitimbo jele sebo yangu ano.
8: Mkuta gere baba, asanga ile.
6: Baba mkwano gwanga ambula ku.
0: Ali mu milimeno radio ya muamba.
6: Ah baba tumesajala milende mirere.
0: Office kwa office, office ali kuli abwa sende denka.
6: Yes sebo.
0: Aye kiriza muwo wa LC1.
6: Baba njamu sabira kwanza ni milina na ibe anabusa.
0: Egali sebo.
6: Yesebo.
0: Kala amina chiamani so okobotia.
8: Sebo ndi bulunje.
0: Kazi chiamani oli wati muchi.
8: Ndi wa maniyo.
0: Oli wa maniyo kazi.
8: Yesebo.
0: We bali kusiba.
8: Alhamdulillah.
0: Empola idi eri kumbi kubangetuka.
8: Yalwa kusata.
0: Chiamani kansubire nti ngabo beronkolanga kwera ojja kubikola.
8: Yesebo.
0: Ojja bikola.
8: Hmm.
0: Abo kwa tuwebi kwa hake nzea mchala. Ayu msadi nukeni nino mfumbi.
8: Wamuwa wanaku.
0: Eee, nimu usadamuwa we.
8: Awo chizira tabu.
0: So kwa namise kubantu memari siyama ni basoga.
8: Basoga ni banyabo. Aba uliri saba china na muna na katonezi muka aga.
0: Yesebo.
8: Basoga royo radio. Radio ya baba chaba zinga. Baba azira radio hindi.
0: No.
8: Ne no.
0: Ni mwene ila na atusasu. Bakube ni atusasu ya ulia kusente de.
8: Na vudu mula mwenese ntena atusasula.
0: Pozera abili na itano. Ebula ya itano kufuna umwezi.
8: Tuandale ngalo.
0: Yesebo.
8: Basoga Hassan Maganda. Owebu sakuluka.
0: Mwana weru uka. Ngazi wengandu mwana webu gweri.
8: Aha. Bukoma. Yesebo. Sabu kaunte.
0: Ha?
8: Na masenda parisi. Nogo muluka.
0: Yesebo.
8: Mulirwana wachiri mwawo. Na imogo. Mulirwana wa bulanga obolomera. Owa jimu itazi.
0: Yu, ono jimu itazi ya imambu. Ene badete to kubaku wano mulirwana wo.
8: Edo.
0: Ya. Ha?
8: Kale basabu nivanyavo. Ave busaku. Abataka bange.
0: Avo.
8: Echi sarai chituka.
0: Bakubo niranga abiri.
8: Mungo niranga abiri oba satu.
0: Yes. Si wanu busako.
8: Chia mani aliku ilaku.
0: Yes.
8: Eisubi rie busaku liri muze.
0: Niwe mwene.
8: Omuntu atajia atunda stampu.
0: Eisi moku libaku liburi
8: kasera. Eisi mlibaku.
0: Asobolo kumecha aluche.
8: Ubulu njino.
0: Umusado wabu nani zibuya.
8: Nicho chene.
0: Yesebo chia mani.
8: Mumbo niranga ilala
0: ekisera. Abidi ilala banzobu tabo na bulu nji katiki. Abidi.
8: Abidi ya basa tu.
0: Yesebo.
8: Ekisera. Kasta chituka. Echa nomination. Muzei ya tole kwa kwa uwonti. LOC wanu. Confirm.
0: Pozo kudia mkarachi. Wachibi nashi.
8: Eni yupi.
0: Eni wanupo. Mkwidi.
8: Echo kabili gazilanti atate.
0: Yesebo chia mani. People power.
8: Our power.
0: Yesebo.
8: Echibi necho.
0: Aha.
8: Nechiriku.
0: Jamu meiso.
8: Era. Echisabe chinatuka. Habevisa ku.
0: Bakumwe.
8: Nda kuandula manifesto yange. Kuba saa uwe nifanto libona. Tisobo la janda.
0: Nga mkari kwe wandisa.
8: Nibu oponenti.
0: Banzo jikopera.
8: Na kovera anga iwe.
0: So, abebu saku bakomenti kukwisi maansi tunache tulite kateka.
8: Abataka abebu saku.
0: Tunache tulite kateka. DJ Fanta. Ndija kujake nyo. Tupa kuwe kundongo. Tupa chenomwe.